ebisire byatiriwe kandi byakorega sawa sawa abantu abange oisukorigeri kurema kwangwa yabo iko bakire ebisire byakirengenje oisukoyewe bica enjera abantu bakire myoro abantu bakire ebisire abantu banyegeri namangana makomu amaruira akira abantu ebisire abamatega agweta ebitina iko byageta abantu myoro kirase yani pako motoyo nonyo olenge ngango kutwarora osemeria mono okosemeria sebono iga na bokorekana nga nkuyo bakorete dingana gintu mpaka kuikira mwali watebire ngaki onye oyomo muro minto musubati minto korta aya bono rojo iho kosemeria nkorti ki kosemeria nkuyo lakini konta tumanya iga ama ngana yon sipi miore iwa akirwe omori yoyo orekani nga buomire embura ngutwire the right time chenya sae ngutwiri ya embura